0: Ya ne?
1: Okay, watabaka le maladu.
0: *320# ekaton tabis.
1: King *320#.
0: Kilo Soto Sports Raffle. Mohomo chawe za chalet. Labo samu le mantsu.
1: Jole ke kena jwang.
0: Kubunol. Kipenza *320# mahalo wak. Ala tela metadi sa saman. Yaba ke aga mela dipotsa ka dipapat. Watsuba ke patse boke. 3 na di fela na ko emulong. Ha ke baba.
1: Okay.
0: Ke baba tsela khatlo a mmalo. Yaba fa. Hapa 60,000 maluti. Hasan na fela. Le baba mba hapile chalete le bona. Ke tsheri tsa le Soto Sports Raffle. Ka o kenela draw ka 3 maluti. O hana tsena ke mohlodi wa Haibo, wezan.
1: Ke penya *320#. Ke tlame o hapa le mba.
0: Le Soto Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka mohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
2: *320#. Play smart. Win big every Friday. Kona melo wana le dipehelo.

le ba setho ba batla ba ile ngwathela marara mesi ka khaiba majara fun ka mahika di khabane tsa moshweshwe ma para go ama di jotela bana ba ngaurise e motshana tshwane bana ba tsariya tse bana ba khulma tsupa se chaba sa go bewa pele no kiteka dilemo tse magolo a mabedi setšhaba se ba sotho se theile maanete wa bosumi gorong wa kgotla Ultimate Radio le yona ga itheke morwalo re keteka ka mananeo a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ka diketekang dilemo tse 18 Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba gago ba letsatsi le letsatsi labone le leng le leng selemo sa gago sa Ultimate Radio se ka nkgisetsa mananeo a gago a letsatsi le letsatsi ka puo ya gago puo ya heno sesotho se mathemalodi go tloga ka gora ya botlhano goseng go fitlhela ngwana a tshaba kopola gore tsena di tla go wena labone le leng le leng harabeke Ultimate Radio e nna ka letsa basotho botlhe dilemo tse magolo mabedi tsa katlego thunyeletso tswelopele bophelo bo botle le kgotso e tswa ngwana kgotso ga a lebaletsa kgotso.